0: Ay, pwede pong mag-apot?
1: Eta.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon! Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon! Uragon!

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga nangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asinunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Urang, baha, pagtugak ang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kalibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipanibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipanibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipanibi mo kami.
1: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
2: Ito na ang inyong mga paboritong OPM hits. From the 80s, 90s, and today. Siguradong solve ang inyong Sabado morning.
3: Kahit na anong mangyari, narito pa rin kami.
2: Dito sa Oragon, Sabado OPM.
1: Philippine Standard Time. Alas 5 ng umaga.
4: This time check is brought to you by Liveraid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover, boys!

0: Ayan,
1: abo.
0: Katatag na nga mo na yung mga gamit mo.
1: Abo ko na. Mahalit ako rin eh.
0: Pumbihaw kang mga pasali mo ah.
1: Iyo, kami yung sarap mong sala.
0: Dahil akong ginibong tama rin di sarong mali.
1: Kami yung sarap mong sala.
0: Aw, dyan ka mga sasala sa pipe mong an.
1: Oh, yan ka na naman. Sala na naman ako.
2: Mas sa Bicolano o Ragun?
3: Tuhod. Siko. Baywa.
4: Aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ano ang nararamdaman mo?
6: Matakot po.
5: Hindi mo maibuka?
6: Hindi mo. Nahihilo ka pa palagi.
5: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
6: Ilang buwan po. Pag naupo po ako, minuto lang po.
5: Sumusuka ka na. Pag kumakain ka, sumusuka ka? Pinainom kita ng supplement ko. Anong himala yung nararamdaman mo?
6: Pinawisan na po ako.
5: Tapos, hindi ka na nahilo.
6: Hindi na po. Namulat na po.
5: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka.
6: Hindi po.
5: O, gagaling ka na in Jesus' name.
6: Salamat po.
7: Ang Mings Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mings Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: nakatatak na bagong unya na summer. Aunoy, di pa kasibot. Eh tay, soltero na mag ako. Ay junior, next year na. Magsabay na lang kita.
1: Mas sa Bicolano

0: Siyempre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
1: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
2: Ako po si ang problema ng mata ko, parang may mga turuturo sa ibubagan ng nag-ano. Tumitumin ako. May mga blood ako nagigita.
3: Tagal na yun?
2: Tagal na. Ngayon na, nilagyan ng eye drops. Ang sakit talaga. Tapos, yun, nabumpisa na yung eyes.
3: Nawala na yung mga ano, sabi mong sinulit?
2: Wala na. Matigati wala na. Maliwanag na maliwanag. Nag-ano ako, nag-avail ako ng eye drops.
4: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
5: Exam ng Pinoy Banda ngayong Sabado sa Uragon, Sabado OPM.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Reka.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon! Uragon!

0: Mas sa Bicolano, Oragon!
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: bes, seductor sana, bestu bungkul ka, tayalang makalos ako. Wala man pangit sa mundo, bes. Tapos mo kita marugayan asing gwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? May mong sabihin, gwapo ako? Ay, bes, bago man ako Diyos.
1: Pasapikulado o hagol?
2: Ako po si Corazon Sagali. Pwede pong mata ko.
3: Nata, ano na ang idwa kaan? Glaucoma? Ano, for operation?
2: Iyo po.
3: Ngayon, anong ginibo mo?
2: Nag-ano lang po ako, ay spa lang po ako.
3: Oh, so, isa na ba yan mong detox? Okay. Pirang bulan kang ice pa?
2: Sige.
3: Apat na bulan? O, dahil ka nagpupundo? So, after pirang bulan, nagbalik ka sa doktor sa mata mo, ano sabi sa imo?
2: Magayon na po ang findings niya.
3: Glaucoma free ka na?
2: Glaucoma free na po ako.
3: Dahil ka na da-operahan. Uy, wow!
4: Ang MIMS Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang MIMS Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
5: Ang tamang oras sa buong kapuluan. Alas 6:20 ng umaga.
6: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
7: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibusa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
8: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Para sa iyong quality refill ink, punta na sa Import Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Import Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Umag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
11: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LG Use Enhancement Program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa katalang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours, in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
1: Haluhalong Pinoy Favorites. Dito lang sa Uragon, Sabado OPM.
12: Basta mix na lang.

0: Hello, sir. Sir, pwede po mag-apo?
1: Tama, tama nito. Ah, eh, hindi po tabi ang lugar ng mga gwapo?
2: Sana,
1: ah. Iyo ba gano'y nata? Oh, iyo, ay, hun ako kaya sa tayo ka.
3: Mas sabi.

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata na lalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tatay, itong sakit ni mo buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob kiperambulan.
3: Karambulan ito.
2: Tapos nagpa-blood chem ka?
3: Hmm.
2: Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
3: Lim na gabus.
4: Ang main Sonora Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang main Sonora Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang main Sonora Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
6: Eksenang Pinoy Banda, ngayong Sabado sa Uragon, Sabado 8 p.m.

0: sabay-sabay tayo. Tay, pwede pong mag-apot?
1: Ita.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon! Uragon!

0: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Pakidama po ng inyong mga orasan. Saktong ikapito ng umaga.
2: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nag-flex for Plemex.
3: Pambatang lagundi, Plemex!
4: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Gusto mong matutong mag-drive? Enroll na sa Avalmar Driving Institute. Mahigit 3 dekada ng nagtuturo ng tamang asal at disiplina sa pagmamaneho. Sa Avalmar Driving Institute, makakapili ka ng oras mula 8 hanggang 15 oras ng theoretical at practical driving course. At your most convenient time, alamin at matutunan ang mga dapat at hindi dapat sa pagmamaneho gamit ang manual o automatic na motor o kotse. Take note bago ang lahat ng units na gagamitin mo at profesional ang lahat ng mga magtuturo sa iyo. At bilang patuturo sa iyong pagtatapos, you will be issued Avalmar's Driving Certificate of Completion. Interesado ka? Tumawag o mag-text sa 0956-933-2588 or 0910-586-5301 o mag-email sa avalmardriving95@yahoo.com o pwede rin bumisita sa kanilang opisina na matatagpuan sa number 122 Peñaranda Street, Barangay Dinagaan, Legazpi City. The Avalmar Driving Institute. Quality training we commit. Safety on the road we meet.
6: Babes, malapit ng anniversary natin.
7: Oo nga no, parang kailan lang.
6: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
7: Siyempre, Lolay's yun.
6: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
7: Siyempre, Lolay's yun.
6: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
7: Siyempre, sa Lolay's yun.
1: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.

0: Hello, sir. Sir, pwede po mag-upload? Tama nito. Hindi po tabi ang lugar ka mga gwapo?
1: Sana,
0: Hindi ba gano'n? Nata? Iyo, iPhone ako kaya siya tayo ka.
2: Mas sabikulado o ragon?
3: Tuhod. Siko. Baywa.
4: Aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Tierra de Ibalon Tours 96@gmail.com. Kung mag-likes ka talang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother, and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge Amazing Beauty and Wellness Rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page. Mahika Beauty Lounge. Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y. Uli na ang programang matutok sa pagpapabasko kan kulturang Bicol noon, Oragon. Bicol, mataong onra sa mga Bicolanong nagpapahilingkan sa indang urag asin talento, Oragon. Bicol, kakaulayong mga personalidad sa likod kan bareta, Oragon. Bicol, uumawon mga programang kapakipakinaba, Oragon. Bicol, asin rireparuhon mga isyong dapat maipakiaram ka, Oragon. Bicol, ini at sa tuyang programa, Oragon. Bicol, Bicol, Bicol.

0: Diyos, maray na aldaw sa liwat mga tugang, mga manay aldaw na naman kita ning Sabado Segunda dia, kanbulan in Mayo taon 2026 Nag-uran Sabi kan mga gurang Pagan mga primera dia, segunda dia, tercera dia Kanbulan in Mayo Nagbuo ng mag-uran Pasalamat kita, Hulita. Iyan ang pig-aapod na Agwa de Mayo. And sabi man kan mga gurang, kada bes igwang Agwa de Mayo, igwa man dang maabot na biyaya. And talking about biyaya, mga kabarangay, maya-maya, abang-abang na yung mga kasali po naman sa ating ipinamimigay na Samsung Galaxy tablet. As in, apo, ininapuan aldaw na samuya ng ipapanao ang pinakahihintay, pinaka-aabangang Samsung Galaxy tablet. Abang-abang-abang na, abang na. Si Manay Vanessa Silencio Pait na Diaz. Sama na kantabay po naman nakatutok permidig di sa Radyo Orago 90.7 FM. Good morning! Siya naman po naman sa managandanan kan sa tuyang FB Live. Salamat po kan sa inyong daing sawang pag-antabay. Thank you! Magkasararo Mantang pigahalat kong makaset up na kan sa iyang FB Live at sa kuyang kapartner sa programang ini. Siyempre pa, pasalamat ang tanguna at sa itong mga diurag na kongresista kan ako Bicol Party List. Sa Panginoon siyempre ni former Yorme, Attorney Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. Si Rimani Congressman Attorney John Almario Chan. Kay Banang Kulimat at sa kuyang kapartner sa programang ining halawig ng panahon. Si Firefly Winter. Sally Luces. Pero taod-taod sana ha. Na nagsiset apa siya kan sa iyang buro vlog. Uy, aram daw po nito mga kabarangay na nagkatudpunin libreng dugaw na may bunay ang Ako Bicol Party List dyan sa Banuan kan Malilipot. Particularmente sa Malilipot Evacuation Center para po sa mga bakwit. Uminabot po naman sa 835 individual ang natawanin mainit-init na pagkakaan bilang simpleng tabang as in ginhawa sa tao po naman kan sa inang masakit na pagbuhay. Katuwang po naman sa paghira si Malilipot Councilor Joey Bides kasabay ang mga volunteers na nagtarabangan gani po maging matanos as in ligtas ang distribusyon din libreng pamahawon.
1: Simpra kita ika.
0: Formal na pong na-turn over kan Ako Bicol Party List sa Philippine Navy ang mga wheelchairs as in sabon na ipinagirasman sa gigibuhon na medical mission duman sa Claveria Masbate sa Aga o Bayo Tres. Party ni kan panago sa pagsuporta man kan Ako Bicol Party List sa panganot ni the Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. as in ni Congressman Attorney John Almario Chan sa mga social welfare and medical outreach programs na may obyetong magatud din tabang as in malasakit sa mga namamanuan na labiman ang pangangaipo. Panago sponsor bisyo ka na Ako Bicol Party List para man sa makababayan ta dyan sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Kan tuminilikod pa sa nang simana, uminabot sa 500 na mga bantay kan pasyente, mga healthcare workers at sinibang mga nasa hospital ang napagsirbihan sa isinagibong feeding initiative. Sa paagi kan mainit-init asin masustansyang macaroni soup na ihiras ang ginhawa asin kusog sa tao po naman kan sa indamang na mamatuyan na kapagalan.
1: Sabay-sabay na ikurahaw.
0: Padagos ang serbisyo kan Ako Bicol Party List para man sa mga senior citizens. Kanakagi pong Lunes, Abril 27. Matayon pong napagsirbihan ang maabot po naman sa 633 na mga senior citizens na mga nagpasiring man dyan sa Embarcadero de Legazpi ganing mag-avail kan Benteng Bigas Program. Mas naging matanos sin komportable ang pagpabakal huli po naman sa inisiyatiba. Kan lokal na gobyerno kan ligaspi sa pangunutman ni Mayor Hisham Ismail. Bilang dugang na malasakit, nagatudman ang partido ng libreng mainit-init asin masustansyang macaroni soup. Nganig masyap to na mayong magugutom matang sinda nakapila urog na po ang mga amay na nagpasiring dyan sa Embarcadero de Legazpi. Miantos dato nagisumaro po na Kubikol Padalis sa ginibong aktibidad na takbo para kay St. Joseph the Worker. Sarong 5-kilometer fun run na pinag-organisar kan Alpha Kappa Rho asin kan lokal na gobyerno kan Barangay Tamauyan, Legazpi kanakaging Abril 26 bilang parte kan pakikisumaro. Nagatud ang partido nin ginhawa sa nasa 353 na mga kabali pun sa mga runners, organizers, members kan Barangay Council asa po sa iba pang mga nagpartisipar sa nasabing okasyon. Panagusan na Kubikol Partilis sa pagsuporta sa mga siring na advokasya na nagpapakusog kan salud pagkasararo asin malasakit sa kapwa nganing masyantong mayong Bicolanong nababayaan sa pag-asenso. Baray joke sa oras na mga tugang na 24 minutos na makalihis ang alas 7 ng pagkaaga, taod-taod sana. Makakaulaitan mga espesyal na bisita asin ang sakuyang kapartner sa programang ini. Ini ang Uragon Bicol at o Disyembre sa Idukan Ako Bicol Party List.
2: Jmar, Tudo Paralo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. Jmar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Eh, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
5: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Natuwang mo ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
6: Gusto mong matutong mag-drive? Enroll na sa Avalmar Driving Institute. Mahigit 3 dekada ng nagtuturo ng tamang asal at disiplina sa pagmamaneho. Sa Avalmar Driving Institute, makakapili ka ng oras mula 8 hanggang 15 oras ng theoretical at practical driving course. At your most convenient time, alamin at matutunan ang mga dapat at hindi dapat sa pagmamaneho gamit ang manual o automatic na motor o kotse. Take note bago ang lahat ng units na gagamitin mo at profesional ang lahat ng mga magtuturo sa iyo. At bilang patuturo sa iyong pagtatapos, you will be issued Avalmar's Driving Certificate of Completion. Interesado ka? Tumawag o mag-text sa 0956-933-2588 or 0910-586-5301 o mag-email sa avalmardriving95@yahoo.com o pwede rin bumisita sa kanilang opisina na matatagpuan sa number 122 Peñaranda Street, Barangay Dinagaan, Legazpi City. The Avalmar Driving Institute. Quality training we commit. Safety on the road we meet.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
8: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, Barato pa.
7: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
1: 9.7 FM.
0: Radio Uragun.
2: Mga tugang ang tamang patama-tama. 33 minutos, alas 8 na. Oh, yan mga tugang, balik na po kita rito sa programa. Day pa ugaring tapos mag-set up. Agan sa iyang personal FB live and vlog. I-partner sa Farfly Winter. Kapatid, maupo ka na. Nahihilo na ako sa iyo. Kanina ka pa. Hindi ko alam kung saan ka ba pwesto dito. Sa kanan o sa kaliwang bahagi ng ano ng console. Oh. May mga paikot-ikot ka pang nalalaman, ha? Kapatid, maganda umaga. Kumusta ang iyong hasa ngayon? Wala, di ko marinig.
3: Ayan, wala pa rin naman. Good morning po sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa 90.7 Radyo Oragon.
2: Okay.
3: At sa kanilang mga Facebook Live sa Rad Oragon at syempre kay Firefly Winter.
2: Mm-hmm.
3: Uy, alam mo kapatid, nireview ko ng maigi yung mga entries.
2: More or less.
3: May ano yan? May number
2: ka na ba? Kung ilan? Lahat?
3: Oo, konti. Kasi maraming hindi nag-qualify.
2: Maraming na-discarril.
3: Kasi ano, di ba?
2: Bakit nga?
3: Ang mechanics natin.
2: Hindi nasunod.
3: Hindi naman nag-hashtag. Hashtag ako Bicol Party List. Kasi po itong tablet ito na ako Bicol to.
2: Oh, tsaka may kamahalan yung kapatid.
3: Oo, dapat nagsusunod tayo. Sayang, ang dami-daming mga messages.
2: So, marami ang nawala.
3: Ang dami.
2: More or less, mga ilan lahat na base sa iyong pagtala. Mga ilan
3: kasi,
2: yun?
3: Kadaan.
2: Mahigit isang daan,
3: isang daan. Kaya alang konti lang yung nag-qualify. Wala ngang 50.
2: So, yugon mo yan.
3: Halos
2: sayang.
3: Na kasi ang iba po, ang ginagawa, puro lang shout out, hello.
2: Okay.
3: Hindi naman yun pwede, hindi yun magiging entry.
2: Sige.
3: Ako consider ko na ngayong lahat ng nag-shares. Lahat ng nag-shares, considered na po yan.
2: Basta pero lahat yung, sila, yung mga nag-qualify.
3: Comment, wala pong comment na hashtag ako Bicol Party List, hindi na po sinama.
2: Sige, sige.
3: Pero ang dami talagang, yung lahat ng nag-shares, lahat yun, kinuha namin. Lahat, both ha, sa Rad Oragon, sa Firefly, lahat yung kinuha natin. So, ganun talaga, swerte-swertehan lang, anak kapatid.
2: Anyways, so, sabi nga may the best, tawag dyan, entry win.
3: Yes.
2: Yun lang yan.
3: So, meron tayong bisita, kaya lang
2: medyo late
3: daw kasi siya ng
2: galing siya sa
3: from Malilipot. Si Gabriel Tario. Nasa bigaan na daw siya. Sige. Okay.
2: Sige. Okay. And in the meantime, sige, balitaan mo muna kami kapatid. Ano bang meron itong mga nakarang araw? Saan ka ba nagpupunta? Understand? Kahit mamaya, may biyahe ka na naman eh.
3: Apo. Nabanggit mo na rin naman kasi kanina yung press release mo eh tuloy-tuloy pa rin yung mga feeding programs ng Ako Bicol Party List at yung mga programs tuloy-tuloy pa din naman. Kami naman ngayon ay nakatuto kami sa The Search for 10 Outstanding Students of Bicol. Tapos na tayo sa PressCon, essay writing and interview. Meron na tayong result, top 10, nilabas na ni Madam Chair. Talagang magusisi si Professor January M. De Chavez, kapatid. Talagang tinignan niya. Kasi kahit ano, top 10 ka, by rank pa din. Inayos pa din yung by rank. Tapos, prepare na kami ng mga letters para sa mga panel of judges. Kasi kasama kayo sa awarding ceremonies.
2: Kailan nga yung kapatid?
3: Sa May 15 po. Ano na lang?
2: Two Fridays
3: na lang po. At doon na kami matutulog. So, ngayon pa lang po, nagpapasalamat na po kami sa Camarines Sur Polytechnic Colleges. Tama ba?
2: Tama. CSPU. CSP.
3: CSPC siya.
2: CSPC, tama.
3: Kamari ni Sir po na technical adjust.
2: Nabuwa kamari
3: ni Sir. Nabuwa kamari ni Sir na nag-approve po sila ng venue doon po tayo sa auditorium na capacity ng 300.
2: So,
3: another one, nagpadala uli kami ng request, thanking them na sa pag-approve po ng venue nila. At nag-request din kami ng audience, at least 250, kasi ang capacity 300, kapatid. Alam mo naman, aalog-alog tayo doon. So, nag-request po kami ng audience sa mga ano nila, mga
2: estudyante
3: nila.
2: Lalo na,
3: and then we will prepare pa rin ng ano, yung...
2: Hindi ba yun open sa publiko? Ay, sa bagay, nasa loob kasi ng campus.
3: Nasa
2: loob
3: ng campus. Mahirap na gusto po na mag-cover. Gusto. Sige lang, wala man problema, kasi you have the right naman na...
2: Tama.
3: Gusto nyo yun makita, gusto nyo ma-witness, lalong-lalo na yung top 20 at lalong-lalo na yung
2: top 1 to 10.
3: Gusto yung family nila kasama, it's okay po, isama nyo na yung mga family nyo. Mag-prepare din po kami ng light snacks para doon sa mga audience. Meron tayong mobile kitchen, dadalhin po doon. Pwede na sila doon pumila, yung mga, or ihahatid na lang ng staff doon sa mga estudyante para pakainin sila ng hot meal.
2: So, may 14 kapatid nandun na kayo?
3: Kasi mag-ano po kami, set up. Then, start na rin kami ngayon ng pagpapagawa ng mga plaques.
2: Okay.
3: Kasi nga nakalabas na yung top 10.
2: Anong oras ba talaga magaganap yung TOSB, yung okasyon mismo?
3: Alas 8.
2: So umaga?
3: Umaga.
2: So, babiyahe na pala ako ng ano niya, madaling araw.
3: One hour lang naman ang nabwa.
2: Alam mo naman ako eh.
3: Nabwa.
2: As much as possible, may one hour allowance ako dyan
3: kasi
2: eh.
3: Kasi para hindi ka rin nagmamadali.
2: Oo.
3: Tsaka, hopefully na walang malilate. At hopefully po, okay na yung ano natin, yung speaker. Yung keynote speaker. Sana po confirmed na talaga. So antayin ko na lang po, i-follow up ko na lang si Kong Pido by Monday kung tuloy na po ba yung ating keynote speaker, kapatid.
2: Opa. At
3: ngayon may mga naka-line up po tayo, kapatid, na partnership sa iba't ibang LGU, like Manito, si Ate Mia Supat ng Manito ay nagre-request ng para sa Mother's Day. Ang Mother's Day pala ay
2: di ko alam.
3: 17?
2: 17 ba?
3: 18. Kasi isa-celebrate daw ang mga 19 ganyan. So,
2: okay.
3: Waiting na lang din ako kay
2: may nakapakinig ng ano ng panawagan mo, yung unang makakarating dito.
3: Okay.
2: May happy meal, mi goreng.
3: Pasok ka na

0: saka ma'am.
1: Yung nalalo na ba ito?
2: Nalalo na ba siya?
1: Ah, akala ko yung dating na.
2: Sir, dito ka
1: oh. Yung hospital si Kuya?
2: Oo.
1: Anong katungkulan? Anong? Alam niyo po?
3: Ano po?
1: Magtangob. Pagka sa Intabi, si Anton.
3: 24 Rizal.
1: Ha? Ating kabatid. Babutang yung barkadero.
3: Oo.
1: Anyways, Anthony.
2: Okay.
1: Sige. Napakinggan mo yung broadcast kanina.
3: Opo. Si, ano, ang narinig ko po sa, ano, radio. Tapos, si Harry na taga Kursada.
1: Okay.
3: Eh, pupunta ka na dun sa ano, sa...
1: Sino si Harry? Kaibigan mo?
3: Kursada po. Dati na po ako nagkuha dito yung radyo ng maliit.
1: Ay, yung maliit. Nanalo pala siya. I see. Okay, tapos?
3: Pinapunta niya ako dito. Para naiwan lang sa cellphone.
1: Okay lang. Sige. O, kapatid.
3: Pumunta na agad ako.
1: Kilala mo ba yung katabi mo?
2: Ilang taon na po kayo?
1: 38.
2: Okay. May anak, may asawa, may
1: jowa.
3: Kasal.
1: Okay.
2: Pagkabit, yun ang lagi mong ina.
1: Parang
2: ganun mong sarili mo, ha? Okay.
1: Oo.
3: May anak po ako sa una.
1: Ito pangalawang kinakasama mo. Kasal na ka mo niyan. I see.
3: Kay Mayor Asian po ako nag...
1: Ah, nagpakasal. Okay. Ilan na anak mo lahat, more or less? More or less talaga.
3: Sa akin, tatlo po. Sa kanya, dalawa.
1: Ah, okay. So, lima? Ah, lima lahat. Sige. Anong trabaho dyan ni Kuya?
3: IW po. Nag-assist po ng mga pasyente.
1: Ayun. Sige.
2: Anong
1: IW?
3: Integrated.
1: Integrated worker.
2: Oo. Kung may integrated...
1: Kinala mo si, ano, si Gina? Nandiyan si Gina Perez.
3: Ay,
1: pinsan kong first cousin ko si Gina. Mga maganda siya, mga pogi kami.
3: Anthony.
2: Anong katawag ko sa'yo?
1: Tony. Ito muna yan. I-plastic mo yan, oh. Kapatid, may plastic kami. Bumili na ako ng plastic para dyan. Ano ka ba? Dagdag mo na. Sama mo na. Lasis ko naman eh. Ah, okay, sige. Oh, meron na, uyugod mo. Ang swerte mo naman, Tony. Ang swerte mo.
3: Thank you very much.
1: Nakikinig ka lang, inanalo ka na. Sige. Gardenia Bakeries. Oh, sige.
3: Salamat ko sa... Ano?
1: Lapit ka ng konti sa mic, Manong Tony.
3: Thank you po sa binigay po ng
1: Gardenia Bakeries.
3: Gardenia Bicol na organ.
1: Gardenia Bakeries.
3: Bakeries.
1: Kasi nasama sila ng tinapay ang gardenia. Sa kanila yan.
2: Alam mo pong product ng gardenia, tinapay lang.
1: Oo. Kasi bata pa tayo eh. Gardenia, ano, bread na eh.
2: Actually po, ang gardenia, meron na silang noodles, meron silang kape, meron silang gatas, meron silang pampalaman, may toasties sila, marami na po sila, may mga muffins, may marami na sila.
1: Marami
2: na,
1: totoo yan.
2: Siguro sa susunod mga muffins naman ipamigay kayo.
1: Eh, pwede.
2: Mahala nga lang, ito medyo, ano ito, affordable po ito, pero masarap po ito. So, ayan, thank you so much, Sir Tony. Ano din masasabi niyo sa Ako Bicol?
3: Dakulang pasalamat po yun sa Bicolanong Bicol, yun na Ako Bicol. Salamat po.
1: Sige. Salamat, Manong Tony. Okay, dapat kilala mo yan. Si
2: Firefly Winter.
1: Si Firefly Winter. Si Sally Luces.
2: Kailan mo na po ako, ha? Alam mo yun?
1: Ako, kilala mo ako, Tony.
2: Oh, syempre.
1: Syempre.
2: Matanda ka na.
1: Huwag ka naman, kapatid, ayusin mo.
2: Firefly Winter. Yan ang page ko. Pero yung isa ko po, ano ko yun, personal ko, yan talaga. Fairy ako doon. Eto, ako po yan. Ha?
1: Dyan siya, fairy. Dyan sa kabila, demonyo.
2: Ano? Picturean mo. Mamaya, nakikinig sa atin si Sir Joey. Sabihin yan. Picture tayo. Ipakita mo yung noodles mo.
1: Taas-taas mo.
2: Noodles mo.
1: Yeah.
2: Alaka, sa susunod, ano, di ka nabigyan niya. Madami na ba yan? Okay. So, kapatid, bigyan mo pamasahe.
1: Diyan lang naman sa kabila. Kung pa masahe pa.

0: Pumasok
1: wala
0: kami.
1: Pa eh.
0: Di ba rin? Yeah, yung bisita?
1: Si Ren yun.
0: Ah, sorry. Ah, sige.
1: Sinad ko ba yun sa'yo?
0: Si Ren ba yung pumasok? Alam ko bisita natin.
1: Si Gabriel sige. Tayo ng Malilipot Community College. Okay. Ay papunta pa lang. Nasa bigaan.
0: Sino ano nga ano sino nga si Gabriel? Hindi mo kami na konting ano background si Gabriel. Si,
1: hindi ko masyadong naano.
0: Siya ba ang siya ba ay dating TOSB din?
1: Ah, siya TOSB tap tap.
0: Anong taon siya? 20.
1: Yung mga ngayon lang ang inaano.
0: Bago ba ito?
1: Mga bago lang.
0: Ano alumno?
1: Si Gabriel ay isang student leader. Okay. Siya po ay isang future educator, student journalist, freelance host. Known siya as sa commitment niya in service, leadership, and truth. He currently serves as the internal vice president ng Bachelor of Secondary Education Organization or BSEDO. Siya din po ang chief layout artist ng Sage Publication. Siya po ay actively nag-advocate po ng press freedom. And ito po ay ginagamit niyang platform to amplify the voices of the unheard through compelling visual storytelling. Siya din po ay isang purok secretary ng kanilang community. Assistant secretary siya ng Ministry of Lectors and Commentators at St. John the Baptist Parish. Siya din po ay isang vice president ng Diocesan Youth Apostolate Fatima in Diocese of Legazpi. Freelance host, sabi ni Gabriel, siya po ay energetic, may confidence, and professional po siya pagdating po sa iba't ibang events, hosting, at sinoshowcase niya po ang kanyang strong communication skills as at stage presence. Si Gabriel ay nandun yung kanyang passion para mag-promote po ng kanyang ng literacy, at siya din po ay instrument ng positive change in both school and community. So, darating yan si Gabriel. Nasa bigaan siya kaninang, anong oras to? 7:29. Siguro, kapatid, nandyan na siya sa Legazpi. Pababa na lang jeep. So, Gabriel, diretso ka na lang dito habang nagchichika-chika kami ni kapatid na Rod Perez. Actually, kapatid, pagkatapos ko dito, dadalhin ko lang si Gabriel sa DCGB.
0: And
1: tapos,
0: then, dilipad ka na naman.
1: Diretso ako sa radyo natin, Iriga. So, ito si Papa Joey, kung nakikinig ka. Start tayo, Papa Joey, ng 11.
0: Mm-mm.
1: Tapos tayo ng 12 o'clock.
0: Dahil?
1: Kasi po, kailangan kong makabalik ng Legazpi dahil ako po ay tatakbo naman patungong Castilla Port. Dahil kami po ay pupunta ng
0: Masbate
1: sa Claveria.
0: Kasama, bakit sa Castilla kayo dadaan?
1: Doon ang ano ng Navy.
0: Ay, tama. Correct.
1: Doon ang, kahit nang nagmasbate kami, kapatid, doon din yung daan.
0: Malayo ba yung Castilla?
1: Oh, 5 hours, no? Nakasama ka na ba sa akin?
0: Hindi. One time. Kasama, may ano kami doon.
1: Hindi, nakasakay ka na ba sa ano ng Navy?
0: Hindi pa.
1: Barko?
0: Wala pa akong naalala.
1: Hindi ka pa naka-experience.
0: Pamasbate natin, di mo tayo nag... Navy ba yung nasakyan natin? Hindi naman, ha?
1: Ay, hindi. Nag-ano tayo?
0: Ito, baroto ba yun? Yung may katig?
1: Fast crap tayo.
0: Kaya nga.
1: Oo. baka po, kapatid, ano, kasi magkakaroon kami ng medical mission sa Rapu-Rapu pag-uwi ni
0: okay.
1: Kong Jan. Sabi ni Ma'am Annie, mga end na lang uli. Kasi dati, in-schedule niya ng pagkatas ng press, ay itong awarding ceremonies ng TOSB, ay diretso Rapu-Rapu. Kailang parang sabi namin, masyadong alanganin kasi pagod na ang lahat, di ba? Ano ba gayon? Medyo nakaka-ano din sa mga staff. Gusto yun man natin na talagang dire-diretso. Kaya lang, medyo talagang pagod din.
0: Nakapagod
1: talaga. So, sa baka end ng May, schedule yung medical mission ng Rapu-Rapu. At mag-request tayo sa Philippine Navy ng speed vote. Sama ka? Speed vote?
0: Sige.
1: Oh, talagang lumilipad talaga. Na-experience ko talagang lumilipad. Yung nagsisigaw talaga kami. yung talaga, lalo na yung katabi ko, yung dating, ano, yung police. Grabe talaga. As in, sigaw siya ng... Oo, yung... Talagang lipad siya, tapos hinahampas-hampas kami ng alon. Sobra. Yung pagpunta namin ng rapo-rapo.
0: Pero, hindi ako sasama, kapatid.
1: Kapatid, isang oras lang, ha? Yung travel na for 3 hours ng Aligas.
0: Isang oras lang.
1: Aligas Pito, ano?
0: Nga, eh. Oo, mabilis yan.
1: Isang oras. Ang bilis. Pero as in talagang sasabihin mo na, Diyos ko.
0: Ito na yun.
1: Kaya na-experience ko na, ang dami ko nang naano sa Philippine Navy. Na lagi silang kasama. Nag-San Jacinto pa kami. Nag- Calaguas Island. Diyos ko, yung Calaguas Island talaga, hindi ko yun makakalimutan. Mm. Yung lagi ako basa.
0: Calaguas Island?
1: Oo. Calaguas Island.
0: Kasama niyo ba ako yan?
1: Hindi.
0: Doon tayo sa may parang walang tubig, di ba? Nalala mo? Yung pinunta natin, napaka-depressed na part ng Masbate, grabe.
1: Ayun.
0: At Calaguas is part ng Camnate.
1: Ah, sa may Avinsons. Oo, yung, kasi yung Calaguas, eh, alam ko may tatlo siyang island.
0: Mm-mm.
1: Grabe talaga yun, yung experience namin ng Calaguas. Ang dami na namin partnership ng Philippine Navy, kaya thank you so much kay ano, Lieutenant... Commander, Lieutenant Commander ba? Tama?
0: Mm-hmm.
1: Kay Lieutenant Commander Orlie Orozco.
0: Abay si Bossing Orozco.
1: Oo, kasi kahapon, holiday ba na kapatid? So, nag, ano kami, nagdala kami ng ano, tinapay. Sabi ni sir sa akin, kahit pala holiday ma'am, nag, ano ka? Sabi ko, kasi sir, may usapan tayo. May commitment kasi ako sa iyo. So, hindi ko yun pwedeng, ano eh, nag-commit ako sa inyo. So, nagkita kami kahapon, nag-meeting kami, nag-usap kami ng itinerary. Pagdating ng oras, kahapon, pumit na naman ang itinerary.
0: Ah, bago.
1: Oo, pakatlo na yun na. Kaya sabi ko, standby na. Sabi ko kay Insa na onin. Ano, si, kilala mo to, si Koya Onin.
0: Oo, oh, naman.
1: Luces. Sabi ko, Insan, standby ulit. Kasi baka mamaya, magbabili na yun ng itinerary.
0: Plano.
1: O, kasi dapat, madaling araw, yung nag-aagaw ang gabi at yung ano ang dapat.
0: Takip siling.
1: Tapos, nag-change naman siya. Nag-usap pa lang kami ni na sir, noong morning, nagpa-Jollibee nga sa akin si sir. Tapos, pagkahapon, tumawag si Sir Kong Pogi, si Sir Ryan, kasi sasali siya sa Sir Kong Pogi. Tapos, bago na naman. Sabi ko, pag ilan na yan, sir? Ganun talaga ngayon, ma'am. Pabago-bago. So, sige lang. Kaya, yung schedule ko sana, kapatid, na naga, ay hindi ko na tinuloy. So, hanggang Irigala ako, pagkatapos ko sa Iriga, balik na kaagad. Kasi isang oras lang din naman. One and a half. Kayang-kaya na yan ni Kong Ling. Mabilis lang naman.
0: Mm-hmm.
1: Then, kunin ko na yung gamit ko. Nakaready naman na. Tapos, tatakbo na kami ng, Basilia Port. So, doon na yun. Ganun na yung magiging takbo natin ngayong araw na to.
0: Yes.
1: At meron tayong TUSB din na guest doon. Sa Iriga, okay. meron din.
0: From Iriga naman.
1: From Iriga. Then,
0: dami mga contestants na, I mean, applicants natin from USAN, di ba?
1: USAN, UNC,
0: UNC,
1: CSPC.
0: CSPC meron din.
1: Partido Goa. Yung ating guest din sa Eagle FM, kay BFF.
0: Sa Naga.
1: Bong. Kasi dapat pupunta ako doon.
0: Sinong?
1: Ang guest nila doon, from Partido.
0: Sino?
1: Si Frank.
0: Frank Sinatra?
1: Sandali lang. Tingnan ko ito. Si Frank Benemiano. Tapos si Macy. Yung kilala mo ito? Yung kulot?
0: Magaling yan.
1: Silang dalawa ang magiging guest ni BFF Bong. Si Macy May. Ito yung ano nila. Ikaw na, ito yung introduction nila, kapatid.
0: Sige.
1: Ito, sunod dapat, na lang yan.
0: Dapat, itong dalawang ito. Si Frank C. Pilimiano.
1: Sila ang magiging
0: 21 years old, estudyante ng Partido State University sa Goa. Taking a Bachelor of Secondary Education. And he currently resides in Barangay Salugon, San Jose Camsur, panglabing isa. Maraming bang... Maraming
1: kapatid.
0: 11th child of Mr. and Mrs. Virgie Pilimiano. Ayun, naalala ko na. Natatanong ko to eh.

0: Oo, kaya matatandaan mo talaga siya. Ayun, si Missy May.
1: Ito naman, si Missy May Corbalan. 21 years old din. Taking up Bachelor of Elementary Education sa Partido State University. Ito yung kabarangay ko. Sa barangay Pagsangaan, Presentasyon, Camarines Sur.
0: Taga-presentasyon.
1: Ay, hindi ito taga... Kasi merong taga-maangas talaga.
0: Ah, meron ka ba?
1: Pagsangaan sa barangay. Pero presentasyon to, yung pinakasentro to ng barang ng aming lugar, doon, munisipyo. Presentasyon talaga. Fourth child ni Mr. and Mrs. Ricky Corbalan and Mrs. Marizel. Okay. Sige. Basically, mahusay naman sila lahat. Tsaka, deserving talaga ang mga tumakapasok.
0: Last Saturday, kapatid, diba, pagka ano namin dito, yung ang guest natin tatlo, si Joshua Quachin, Maria Raisa Pavia, si Loisa. Ngayon, si doon naman sa Kamsur, ang guest namin, yung dalawa,
1: sino?
0: Si Santiago Roldan III. Tapos yung isa, di ba, si, limutan ko lang, si, mag-guest natin si Janelle Saliena. Tapos si, in-schedule ko din sila ng interview, si Janelle at saka si Christine.

0: Meron ba tayong ano? Applicant for TUS bigaling mas bati. Parang wala naman.
1: Meron sa ano? Tumuloy. Meron.
0: Hindi lang. Sayang.
1: Pati sa Kamsua. Meron din. Hindi tumuloy. Ayan na si girlfriend.
0: Sige. Papasukin mo na Manong Jokes.
1: Kasi yun kapatid. So, may mga schedule pa tayo. Oo. Ayan na si Gabriel.
0: Pasok ka na, Kuya Gabriel.
1: Ano, bago natin anihin si Gabriel, batiin lang natin yung lahat ng mga nakikinig sa atin, mga nakaantabay sa atin sa Facebook Live. Ito po, basahin ko lang po ito. Si Kyle,
0: Kuya, go ahead.
1: Si Kuya Kyle Exija, Jocelyn Villanueva, si June Visado, good morning po, hashtag ako Bicol Party List. Vixen Lorena, hashtag ako Bicol Party List, katabang na kasurug pa. Good morning po, Ma'am Firefly Winter, alitap-tap sa web. Si Ines Batistante Conda, hashtag ako Bicol Party List, katabang na kasurug po pa. Good morning po, Ma'am Firefly Winter, alitap-tap at si Sawag. Si Chona Solano Malto, good morning Ma'am Firefly. Si Jonah Carpio, Totika, hashtag ako Bicol Party List. Si Shoshona Solano Malto, Kuya Kyle Exija. Ay, i-shout out ko lang yung mga taga-garding niya kasi nakikinig sila sa atin parati. Siyempre, unang-una si Sir Joey Santos.
0: Okay.
1: Hello, sir. Thank you so much dito sa inyong Gardenia Happy Me Mommy Instant Noodle Soup. Ito po, meron silang beef flavor and chicken flavor. At meron silang promo ngayon. Oh, so, i-avail na kayo habang meron pa sila, kapatid, na stocks. So, pinapaubos lang yata nila ito. So, ito ang naka-promo nila ngayon, kapatid. Pag ikaw ay bumili ng lima nito,
0: ilan ang mapupunta sa'yo?
1: May libre kang lima din. Basta 5 plus 5.
0: Hindi, buy one take 5 plus 5.
1: Hindi ka pwedeng bumili ng isang peraso lang.
0: Kaya pag isa lang, wala.
1: Wala.
0: Kaya, dapat lima talaga.
1: Lima. Kung hindi, bibili ka ng isang kahon. Bumili ka na ng isang kahon, may libre kang isang kahon. So, mura na lang siya. So, kapatid, alam na order mo 20 boxes.
0: Ano?
1: Oo.
0: Andiyan pa nga.
1: Salamat pala.
0: Pinapaunti-unti ko lang.
1: Salamat kay, ano, kay Mayor ng Castilla.
0: Ay, si Mayor Pong. Bakit?
1: Pinawagan ko lang siya. Sabi ko,
0: umorder na.
1: Mayor, merong promo ang Gardenia. Bili ka po. Bumili si Mayor ng
0: ilang boxes?
1: 50 boxes. Tapos may libre siyang 50 boxes. So, lahat-lahat ang dinilibre sa kanya ay 100 boxes ang binayaran niya, good for ano lang.
0: Kapatid ha, so, commission natin dyan ha.
1: Wala nga eh, sabi ko kay Sir Joey,
0: ang hina mo naman.
1: Bigyan mo na ako ng ID ng Gardenia. Pagparabenta ako nito, wala akong tubo dito.
0: Pasko naman, ikaw pa.
1: Kasi pakita ko sa'yo ang price list.
0: Wala siya. Ako, mahina ka talaga kay Joey.
1: Wala, hindi ako niyan, ano ni, ano Sir Joey.
0: Hindi ka mahal ni Joey.
1: Hindi ako mahal ni Sir Joey. Batiin ko lang si Albert Marino ng Gardenia. Lagi daw siya nakikinig. Uy, baka tulog pa si Kagawa daw ng Manzanillo.
0: Amin. What?
1: Flash na sa kanila kahapon.
0: Sa Tamao yan?
1: Tamao yan.
0: Oh. Ay, oo. Kaya pa nag-i-invite si Ate Weng.
1: Taga-Tamao yan si, ano?
0: Taga-Tamao yan si Ate Weng.
1: Si Ate Weng?
0: Malapit sa kanila.
1: Eh, Diyos ko, ikaw naman, malapit lang, nag-invite sa kapit.
0: Alam mo naman, Pilipino eh.
1: Ay, Diyos ko.
0: Hindi kami imbitado mo siya, di ba? Invite ka naman ng iba.
1: So, at saka batiin din natin si Lolo Jerry Archaga, si Jerry Daen, si Janelle Romano, si Jeffrey, ala, bayan, sabi ko na isulat na. Nandun yung notebook ko, sinulat ni ano? Si Jeffrey Rincopan. Salamat sa mga donations niya. Ayan. So,
0: okay
1: ka na? Nakapagpahinga ka na? So, ayan.
0: Nandito
1: si, ano, si Gabriel. In-introduce ka na namin kanina. Mm-mm. So, may introduce mo ulit yung sarili mo. Pero bago yan, eto ha, abang na kayo mamaya.
0: Bago tayo magtapos.
1: Siguro, interviewin mo na lang siya ng mga ilang minuto na lang. 10
0: Sige.
1: Minutes. At magra-raffle na tayo. So,
0: okay
1: na.
0: Alright, magandang umaga and welcome to the studio. Gabriel Tario, isa ho sa ating pinagpipitagang top 20 finalists. Dito po namang katatapos lang na search for the 10 outstanding students of Bicol. Gabriel, magandang umaga. Again, welcome back.
2: Good morning po. I'm Gabriel Bonabra Tario. A third year Bachelor of Secondary Education, major in English po, of San Jose Community College.
0: So, bali, dalawa kayo from San Jose, ha? Tama. Kasi yung isang babae, tama.
2: Bali, apat po sana kami.
0: Oh, anyari.

0: chance. Dalawa lang po kami nag-qualify.
1: Ah, nakapasok. Apo. Ayun. So, napakaswerte mo pa rin. Anyway, Gabriel, knowing na ikaw ay third year, tama?
0: Yes po.
1: Okay. Marami kasi nagtatanong eh. Ano bang meron kay Gabriel? Of, ikaw na rin nagsabi, apat kayo nag-try, mag-apply dyan sa TUSB. Galing mismo sa San Jose Community College. Sa palagay mo, ano yung pinaka-edge mo na masasabi mong, ako, para sa akin talaga to?
0: I think my edge po para makapasok sa 10 outstanding student of Bicol Region is my heart for service po.
1: Okay.
0: Not only confined sa loob po ng aming institution,
1: mm-mm,
0: but I also serve po sa aming barangay as a parok secretary,
1: mm-hmm,
0: and also po sa aming simbahan sa St. John the Baptist Parish,
1: mm-hmm,
0: as the assistant secretary po ng Ministry of Lectors and Commentators.
1: Ah, okay.
0: And also po the vice president na kakaire-elect lang po, ng Diocesan Youth Apostolate of Fatima last week po.
1: So, hindi lang pala pang school ito, pati pang simbahan.
0: Apo.
1: Wala ka naman balak mag-seminaryo.
0: Depende po sa calling ni Lord. Kung ano po para gusto niya sa akin, dun po tayo.
1: Kasi nasa simbahan siya parati. So, the likelihood, he will be among the apostles of God. Anyways, Gabriel, isa pa sa mga nais naming malaman. Kasi alam mo, malapit na ang awarding ng TOSB 2026. Eto na ha, tanong ko lang sa'yo, nafe-feel mo na ba that you will be among the top 10? Kasi, although guaranteed na naman yung 30,000 nyo eh. Pag kasama ka sa top 20, guaranteed na yung 30. 30 ba o 20? O 30. O, guaranteed na yun. Pero syempre, ang pinaka-prime talaga dyan, yung pinaka-matindi, pasok ka doon sa top 10. Kaya nga TOSB eh. Palagay mo, feel mo ba pasok ka doon sa top 10?
0: Feel ko po, pasok ako sa top 10 because every one of us po has a qualification to be part of the top 10.
1: Okay.
0: And whatever happens po, ang palagi ko po nasa isip, yung nakalagay po sa essay ko, that when the time is right, the Lord will make it happen. Na kung ano man po ang mangyari, na kung ano pong gugustuhin ni Lord na para sa akin, kung ano pong nakadestiny po para sa akin, hindi ko po yun mababago. At I'm willing to accept po what it is po.
1: Okay. Having said that, Gabriel, itong prosesong pinagdaanan mo bago ka nag-qualify as a TOSB applicant, na-feel mo ba at one point na ikaw ay dehado? Kasi hindi naman sa pag kukumpara, wala ako bilang isa sa mga hurado, I could witness myself and I could say it clearly na wala akong tulak kabigin sa inyo. But ikaw, sa personal mong pananaw, had you ever felt that way na parang, uy, dehado ako, mas mahusay, magaling itong mga ibang kakumpetensya ko?
0: Pero sa selection process po, hindi ko po feel na dehado because the AKB party list po, ano po yan?
1: Apa.
0: Kinito po kami equally and kinito kami equally. Pero as part of the institution po na community college at meron may mga calling po sa amin or nililabel po kami na community college lang to, hindi to makasama sa takbo ng mga malalaking universities po.
1: Apo.
0: I feel ko po na mayroong pressure na sa part na yun na mag-represent po ako ng isang community college. But
1: yeah, totoo yan.
0: At the end of the day po, ito pong sinasabi ko na being outstanding po doesn't be confined na kung saan institution ka po galing.
1: Correct.
0: It is on the ability and the skills of the student po na just like me po na I strive for excellence not only because sa community college lang po ako pumapasok. But at the end of the day, makikita pa natin ang success ng isang tao hindi lang po sa school kundi sa kanyang strive for excellence and legacy po. And our institution po proven that na despite na limited po ang aming resources at maraming mga challenges sa kinakaharap, our institution po produce outstanding students not only po as student leaders but recently po si Ate Kayla Barbadillo was recognized as rank 4 in the search for outstanding student teacher in the Bicol region.
1: Wow.
0: And consistently po, throughout the years from 2012 po, if I'm not mistaken, palagi po may placement ang San Jose Community College sa outstanding student teachers.
1: Kita mo na yan. So, ibig sabihin, talagang mahuhusay ang mga taga San Jose Community College. Kasi, naitanong ko yan, hindi naman sa pag-menos, ano ha? Kasi, usually, mga katapatan mo eh, galing ng BU, galing ng mga big universities, from Kamsur, and even here in Legazpi. Again, coming from a community college, nabanggit ko kanina,